0: Solos. Bayunot, mami. Oo, kang tsa, ay mura sa alam.
1: Oo, alin ka mga chintol.
0: Ano? Ay, tsa. Iya.